Çetdevre. Hani o konak fitu INR yakinli si boundary si hani si kesa. Within the boundary only gedi. Hiça di si çatı di gedi ya gedi nile hore. Ey boundary o dead lesson nile hore. Ye te hazun kaçı da de etlatın huyuzun kokeni kohor na korsi nile hore. Ey si konak fisi tanak kehin vahota de nizyare. Ey son tonçin lisi tuna keha azin liyore. Tuna keha azin liyore. İnta tuna hoti ni u. Te çini alayın da si hoti gin u. Kot ha gu ge ton. Sık hazin liyon. Ha ni de çini alaca da. Ti zenge si new generation. Sık ha gi zuko zade tun zuko zade de. This is new generation. Ge di ha ni si wat a na çinhun ahore. Çe tiye çe ti çi hani da nakiz çe kalaget desi ha gut ya lin lore hani e kuani si ta si nizin wa la dale ta e wazın ha geç ya ni nakiyeti kam et ki na çe desi etla tungona ya tiyore hani tuho wat ada gona ya tiyore hani tu ta si kuade galaite got no respect hani tu Hani do wota intagi takoche diore ha gontele de nejare e di wa o ti fala gonte yo ha e ta mani si ti tsadi ko ke Allah si ha gotia le ho tinle e ko si to ho che tia ho tinle e ko si o ke tre di ye ke ba e di to tinle si sa tse tsasa ni le ho re ti tsenge si to asia zo wo tsu da to se kin te la ko tsa Sia sia zu sa zu ne zu du zi ga ta le du an ni wa ga ta. Winter roge bet si da na ge ze trailer de gin li e kun da tsu de ge da ge la gin wo si ha ge tin ore. In ne tsin da za tin si ha ga kun te lin le ore. Tsin da za tin si e kun sin la e kun di ha ni. Tsin ga da in ta ho ni ha sin tsin na ya ti ya di le ho ni. Tsin ho tu de tsi ti ga. Hani Allah odayınle. Hiç aşımızı o zilinle. Hatta tlinsi zade talin. Aşımızı o zilinle. Dicinge hago tinle o zilin. Hatta dicinge goşe goçe dişi. Ta ninde ne ziyan. Ta sakin ahe kuhre. Eyişi proposal hos leasi. Ta tlun huetzo. Ad leasi ta sakin lehre. Hani wa la da de ta tlu khwetsu wa la da ti si kutsu ha ti de ni zia hore hota hani wa la da de ko ke tsu zu de ni zia etso e khu hon lo ke ho ku ne ta le e khu hon sa tu na tsa de e ye si proposal si da sa proposal wo de na tla ni e khu tu na tsa de hon tsa e ye hin wo ke tsu zu ni zia Eço tadani tadani hui hun lo ati hore ti tadi tada wi ti ho i ke tu sa sha ko ki tu si ke kwa e kwen ta si e za li la ni han ni ta there's rumors going on e ye hi asi wo ga si ho un ni e kon ha ko sha ha ko tsa de eço e kon ta tlun de wa na tsa za si Numbers in slat letsun ha ti ni lore. Segun te ta ti la ni in slat number letsun ha ti ni lore. In ta 350 da ti, in ta 750 da ti. Han ni ta sheshe ga tu re. Han ni ho in hat kun a tsu zin le si te ta tsu khoi tsu hat kun a tsu zila tsu ne. Hi tsu tu in ta si yi ta de tsu ni a la ta si han ni hi ko tu Wotsu ni lehore. Hani du ta te tkin te kwe ode. Hani hua shin hoke in ni lehore. Izu ye te number zunke si ti na wu si hani wa la ta le. Hani number si samen fehti ho go arne tsa lehore. In ya zin da si ye ka mi ti zungon a, wo kwe ti zungon a, ti ya wo la dekka. Tunga kya tsa kuunga ki te lin le. In tsa ni si ya hai lin du na den le. Ezo ye dekka di pe tsao ti ke